bạn nhớ trai lang ha cả yo các con bạn cái chính hiện tại bạn bây tình cả hấp đến cái này cái art lý kỳ gì na các bạn ta cái cam cái phải là say ru ex scholar na các bạn ta bạn sharan nhau uranium sha India baru art lý kỳ nong làm cái lập pau cái chính đang cam cho cái nong India cái bác sách bari bạn cái lập scam biang cái chính ăn nuốt chung cái bạn yo cái Indo Pacific cái bạn lại luôn bạn cái bác ngang Umentri Roma ka jilao konat ki sang ma men hin ka singi wala lej ban khmi biang ya ka jing ya ju ka trek ek ta ka brang ya men ta ha Bakmara Civil Hospital ha South Garo Hills Rinka bu additional chief secretary health u Dr. Sampath Kumar u deputy commissioner ba ki officer rang ba na ka tana jong ka koj ke khia Umentri Roma ulo ong balapan khlan ya ka ti ka hospital ha ka ta ka ru kom ka ban la ban pen biang pura yi ki jing nan kam na ka ban ta ka koj ke khia ling ba ki project ki ba palat khatwei klur tingka Ulay thu ru ba ka jingte ya ka outpatient block ka la jande pura manta ba la penyeng ru ya ka top ka ba he ba di ki jaka sa jong ki nong trei ka hospital. Lakan tiyo ya ka Bakmara Civil Hospital da ka ba penbyang ya ka neonatal intensive care unit ka mother and child health wing ka ba san pho jing thia ba ka jing bo ya ka blood bank. U konat kia sang ma u la khmi ru ya ki plan trei ka man kan tiyo ya ka Chakpot Community Health Center CHC sha ka referral unit. Ulap tha ya baro ki opisar ban chim khia pandap ya ka jing trei ka por ka biang harinkat ba ka jing pinjanai ulapan kan mau ba ka sarkar ka long bala it lot dan pen khlan ya ka kam shakri ha ka ban pen biang ya ka koj ka khia ha ka leng kri lom garo ka hill state people's democratic party hspdp menhen ka singi ka lapan skem biang ya ka jing ka chan jong kai ki jing prachang jong ka sarkar meghalaya ban pen bet ya ki jing e ki be dei bu pot usam ka meghalaya ba ka jila assam ha ka jing kren bi lat pathai khu bor u president jong ka hspdp u ba kp pangnyang u la pdyang ya ka benta ka ba ar jong ka jing prashang ban ya pen bet ya ki jing e ha u pot usam ba u la pen pau ya ka jing sngos khem ba an sala ban pen bet ya u pot usam ha ki ndrut li ki than ki brang sa ha po ka jing lam jong u mentri rang ba konrad ki sangma u president jong ka hspdp u la pdyang ru e ki sandli ki kendon ba la ye menjur lang ki ban beten di sha ka jing kren pen bet pot Nakaliang jung ba KP pangnyang ulakan tu iki nong song song jung kitu ki jaka bamya bet ya upot baginya trei lang ba ki regional committee ba ulapan paru ya ka jingkermen ba ansala ban weng ya ka jing e da ka bay trei ngau tho jing mut lang na baro arliang kini ka khubor ka wanshpi na ka Akashvani Shillong Kenegeri ke kubur ke bawah sepi nak akashwani shilong. Kalian yang beden kram ke bawah saus ni, kalau poyis ke bawah kut minden ke sini, daga jing ipu ipieng ke bawah kraw has iem adnar, ha ke bawah menteri romba ke asam uhiman tabiswa sarma uladan langkum ukongsan. Kihe sorkar ki blai shimenta ha ke sini ke bawah kadu jang ke beden kram ki kentup yu sembut menteri romba ke jela ubah senyau bahalang dhar, ki menteri sorkar ba wailat miki shila baru ba lakmen rumboi lembat kiwi ki opisar rangba. Ha ke sini le niam ke bakhadu ya ke bala tipkum ke mucai. Kala dan ke benta jing le niam ban ken mau burau miki longshua manshua. Keduai ke pirat bat ke cok tendai. Degi hajar ngut ki beriw ke lai lumlang has iam ajnar. Banyak saki ya ke jing ya yaat pat bak ringkat bagi din kelam. Ke jing penpau ya ke kenong belai. Bak ke jing wan kit ya ki rot ki bahar rukum. Ki berraai ke kubur halor ke jingit. Ke puli putih ke jing penik pensai kemariang bat ya ke lariti. Kahil State People's Democratic Party HSPDP menhin ka singi kalapan bana bakkan am yakhun ha ke election chiteng samay Lok Sabha bakkan am krishan ukrtong jang ka United Democratic Party UDP ha ga jing kren bikin nong pathai ko bor president jang ka HSPDP u ba KP pangnyang lo ong ba ka seng kala dep prakhat kham haswa banya khun dala di shimet la ni ban ai jing krishan ukrtong ba ya monlang ha po jokalama Regional Democratic Alliance RDA hendre am shim la la satya banya shim rai namar ka jing khim joka por banya kren halor ka ni ka kam wala kata u president ke HSPDP ulo ong baka seng kan yai biteng ke jinge trelang bat ka UDP hapo ajong ka RDA da ka ha ka bai dei bat ka roi ka par na ka mata ka jela ke HSPDP kan amsha sha ka no ka no ka liang hnrei kan ai lai lai lu ik no ngi lam jong ka ha ki constituency bakin shim mela ka jong ka rai ban krishan kat ya ki ba ki sngo bit Ka Shillong Municipal Board kalapan bana ba kansa aya ka certificate of vending COV shiki nongdi madan ki badai hok ban yo but

expliquer ton message que j'ai pris. Tu connais quoi comme ne? Hello RJDB, it's me. Thought dieng basuk bakmen bal bashit ker ang. Isuba sa bahapin tem jung rai. Baro shirta la tak mendan ayo sleeping child jong MLTR kan ya yepi hang tu kumju ya la de but ya I Olis bedrong pa ti ki parlok baro jong ikong suba mo dengan wat kini jung rai kong suba. Lada kini ke jung rai baro shirta kam dan ngan tem nak sleeping child. Good morning RJ sa bahapin tem jung rai. Naka film bajrangi bhai jan lada mendan te ayat ke jung rai ka ba ong impossible. Ngan pun sengap yepi hang tu but ya baro ki basengap mengai ridana tasor kubli shibun. Kini kawi ka ongkum niya. Hi RJ, subha pentem jungwai Hindi manwa lagi dedication ya pi, but ya barok kibas ngap ni kong lisi renja na madan reting kubishibun kong lisi ngan sabu tu jungwai nam tajong pi ma. Good morning RJD, subha pentem jungwai meri zindagi me ajnabi. Oh, ajnabi se mujhe piyar hai. Naka film ajnabi, hoi, ngan yanap ya pi, but ya du Alicia ni iba ling do na shilong 6. Kubishibun ba... Kubishibun ba ling do ang

nei konglisi renja na madan teng khrisi bon konglisi ngan sabu tu jong anam ta jong phema. Good morning RJD, subah pentem jong rai meri zindagi me ajnabi. Oh ajnabi se mujhe pyar hai na ka film ajnabi ha ngan pen ngan yana bi phi bali du alisha ni ibaling do na shlong 6 khrisi bon ba khrisi bon baling do ngan sabu tu jong anam ta jong phema. Okay, good morning dear RGD. Song ko so jong phi mata. Min step so comment so button. So ba pin tem no jong rai. Take me to your heart. Kan ya ye phi hang tu ba de baro. Manga i glotal da sri pai suk shi bit mo. Bi shi bon e glotal da phi ro sarang shong suk. Ngala bu tu jong rai na kam ta jong phi mo. Ko step sngi to di bas suk ba comment phi hang tu RGD. So ba pin tem jong rai ka ba ong. Ye dil mangge mor na ka ne hi ka film ngal pin sap so bhanin kong e ye phi. Okay. Ti kalis ka bjong bha ti ki parlok jong ikong em seliang na nong jrimo kan ya ker pang nam ta ikong em seliang bet ki parlok baro te parlok an pentem shokini ki jong rai kan ga de ka kajwani fm jong phi.

Ok, para se sin bien genérica acá, Giovanni FM, Jean Piuchi, Spotlight, Point Rio, Megahertz, como yo, Naka, at News on Air, se si sin bien, para hani program fan unlimited nga nong bing ya ka jingli kila don ki arngut kita ki shprok bidang yari islam kila pek mi kila pek brio bhamo ta po linti po srok te jar khat badang jur bha uslam ki iwe ba le si bai bai long i bai tu ba po dong po snong po thang mo ti kila ya kren pram ki ong pek pek ya khmi khmi te ba ko parim di ba ko parite i mare i mut le che kam te mo ka kene ka jingjur slap ro Kasatri ibat hakti Henry M Shim pendon kam ya kata kasatri. Di way ulang kumno pendon kam ya kasatri balai kata kasatri lesi kam kadik bom la ban play ta way ulang ngamtip haba ubat ya kasatri balai pendon kam tengah kuat tip na paper lock ba ubat ya kasatri ru balai pendon kam bat ura ayu lesi hang ta hakti la ni kata ka kata ka jing kasatri kadun jing de iyu bat kata ka kam ka ba utre mo lesi kata ka jing kamai ka jong ote ki shudan ki options one or two pilang la ban ni shim ta palok ha u dai sa france ni way non online way way shimanda kloin na man ngen sa jam yang pat sa shiki way par ki jingkeli ki banang kampens a ju ju ing yen ngasing ma na lor ba ki don ki benta ki ba kreat ma ni si ki don ki benta ki ba biang besa ba ki ha ro jong slap de pelong na sa ngi ni ga akash vani fm jong pi shi spa lai bon jo mega ha sa shwa ga tang an pulien no shwa ki la don

jubat bla poya ke inbox jonga kini we ka ong kum ni nga I loda starting dot nga te arjing an ong badi bi ibun kampalat pm ken mau shu ban kup ke shatri ru hello dasta bun kam sabo bun kam ru ne si le ok kerki te ble yu ma be train ne te be flight ne te te shu ma ma lo dasta ke ble chi bun ma sa ke we ke jingkli an ni jing nang set jingkli shu ai be de ke ba e tengang I mes kiri te okay nang ta sa ke we ke message good afternoon RJ kidding at ong yo day berkata ke shatri kala jot ken imla shu ban ple Kembali sibun dengan Kong MC Liang. Hello Kong MC Liang. Kembali sibun darling. So kami ke message tadi lah bandiba. Ubat lang ya kasyatri bat ke pisapi ke pelong yo uban nompenon kam takadau yo omnang syu ban pelingan ngas wong mo arje lada light ne lada day ruwat ngoi ei mengai pendap lang lengkoi kebeli si la sning ke bai shibun okay pendap lang julai le ngaso tana tang bia shim menta pia long ki bak sklet ki bia stet ti stet gjat do kata kata pia klok loy wut wut ban pai ki juma ki jo pinga ras ngo ye so kemen shi sha do kata kata okay nang yai pa shu kan dai sao pra sani way not online I way way ke program fun and limited hello babalai ba ko pari penan kam ye kata kshatri ba ibad apo kti apri ngajing jor uslap ro yo lesi but you mo hakti ba im Klai, dan penan kami kata kesatri. Okay, tenai apa? Panok sya kendai zau pras ani way non. Alai iway iway. Tiap apa ong kesatri, sungkan mau ngai ni way film dia. Naga film kismat connection. Ini skam ni wejing way ban short jing it kendai rumah. Kajing way is this love. Naya sabar ni kendai kakak Jvani FM Chompy. She's Palai Point Real. Megahertz.

nganom la manong ba it's right or wrong tang ba kam padi padi kata ka ba nga ngamut manga kum ba kadi kan sa kwe ka message day ba udang nya bicycle ba ube ya ka kam PRG nga iba na na Germanai. Hello ba na na Germanai. Sa kwe ka message ni Jojo kublay kong kong kidi uba ba kupar ulang uba selin ka kliye te kumta poy da lele ru wat da jihit nama jihit tang ka klik suk banyat penerkiang om dey kum mangi badan senyuk kam tam gi kentai da selang hi ban penerkiang nga syukran kai pi kong kong ngam sengau yuk ya ke juba ngatip hi jojo lak keren kai hi muan selen dia dia da selen tak jihit lut hi am nga ong bahawa jihit lut paranjan ki jang ki nek wijong uki berdiri jang urik ladap syatri udan uklan penerkam te lada open dan kam emperlok unduk noi ka kamai jo te ura ayu kita kikti ki jang obam la ban penan kam ya ki syatri ba jojo thank you so ka wake message nga tengan ong ba de ubelang PRG hehe nga de irida oh jo bab ka ba armo to ju pening ju bab jo pima rida nga nampat ong de ne like kini ju bab ka ba ana mangi dan sa tangar po minute bam thing me kini program there is no room for mistake mdon por ban ya bakla ngan ju pulen na pangan sa itu ju bab ha ka ba ke sa ka wake message I R J K D u secretary ku par jungi iman ir ha sa pan o ka tu menne mo iman sa ka wake message good afternoon RJ nga try di ta iba iba di syatri lada in plate ya syatri berok kin ri slap but i but num la su bandi syatri ngai wan serai na lom pering hello wan serai okay let's see ibun bah syatri la su shanu ban play ma la long kom gitu ki badan sipau tli gikti ma de okay so away pre message jojo biang i ong oh katuk berim kong na finally hi my sweet KD mga kong na na jerot ni jing bun kam te pay mata ka sngai tang pli radio ro kloi re nga dang shu pli menta hey ngam yo sngor jing kelai te pela yo sngoni am kong kong kong na mentan mo ba nga ong pring gitu ki iba na bi iba ha bagi lai keren sekoi ga message imat la bande ukso PRJ mga iban pendap ling ling koi okay la bande ukso to bawan men bam so per ri ba hat se pe ji bet mo sekoi ga message sekoi ga while answer jo ngam ka syatri ka de jong boss jong ba ku par na mar kata la ben pedan kam lem kum ta un sa sha be kam na mar u de unong pen kup unong pen bat syatri jong u boss jong u ade me hu don be mo ba jojo thank you so much ka bas ngo ya ha bi le si ura tu ura ya kata ka syatri le si ura tram ula la slem men be ka kam mo la ban mare pat ka slap kup ya le dia te la sha ma hi me i boss i jojo jong iti issue ak kum bom nang tang ba i trim ha ta so ka ka message ni rejoice once again mo sis I think de ka culture la ni ka traditional p rejoice across from m den kari ke culture ban numkup syatri wala dan slap bro aning aku aban tip pi shano kata don ba rejoice thank you okay so kami ke message ni long red uta te la de usri nuri sang mga ilong red thank you long red for making us smile aku le shibon at long red ngaku aban tip la da umde shisha ukun jeng iba long de u ai umran ayu ban le kam dama nang yai pha shall good night our friends anyway no na la i we ngan pen chong thai chai rendang jeng a shipor ngin skap no shwa da ka jing rai ke bang da bateng ga hit tang na station jeng i ka ga jvani fm jong pi she spotlight point real megahertz.

kandiyat mo shwa bangan pandemic ni jinwai naka plem har dil jo pyar kare kai la don sei we iba phai ga ne ga message ka ba pa na ga ne hi jo ka film yo hello kong kong pandem nam ga jinwai na film har dil jo pyar kare ka ngan pas ka bi phi hang to Rudolph Bowell ba Marwen Argis okay iba ya hun lang isuba kong disus ni kong na na jeroid dari phi da hun kong mem I hin men jinga I married on board but I men ka pa jinga ban ba ro gi bas ka bi fm request mga I pilaris na mau pan okay pila ngan dedikit lang I phi da ga ne ga jinwai aisa pehli bar hua hai na ga ne hi ka film har dil jo pyar kare ka

ti hoi po lop hidan ran gat ban ngi hushi spa lai po hindru akashwani fm jong p bat phi la dan ru sha ka phang bakot jong ka fill me sms ka shu ka ban ngi la pentam shu phi ya ki jing rai hindi ki ba phi hi vi la kwa ban ngap man taras ni ting ni pen kut no da ki ni ki art li ki message ma ni dan ni ini i wei i par lo jingi I do Alicia Namolai ti ong hello good evening RJ sungha pen tem jing rwai bhul ja nga kwa pen pen ngap sungha ye pi ba ling do I kong disus ni I ba marwen I ba long I ba deng I suba I ba kos I scam I Moses I kong na I lister I ba hab I sapi I pranki I Anita Ashok de kublo ishi bun e do Alicia na kabenta ini message I jong pi but ini jing rwai

man tam ki jingwa ki jongpi wanum do manum phoi hin re sungu phasa prashang byang sa sia sia na koi ba kapor ngin si le kat bala pan pan tam ya ki jingkwa ki jongpi na mar hoi kumbangi te mongi don kapor tang khne tang san phu minute te buan bhana prang jongpi ki be pha ki message ding le le kat bala na kaliang ka jongi hin re wala ka tar don be hi jingduna ma jinglong vriya tingin si ya le kat bala wan pan byang pat ha ko be kapor